0: Nobismol.
1: O subirila. A ga-emeriri nsogbu na group chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na

0: enyi m nwanyị, biko gwa ndị be anyị aha gị na ụdị afịa ị na-azụ.
1: Ndewo na ụmụnne m, ụmụ nwanyị ibe m, abịakwala m ọzọ taa ka anyị bịa na-etinye ọnụ na ihe gbasara ahịa ị na-azụ. Ụmụ nwanyị ibe m, aha m wụ Mrs. Elebonu. Then ụmụ nwanyị ndị mụ na ha na-ere ahịa na-akpọ m Mama Ngozi.
0: Mama Ngozi nọ. Mama Ngozi, biko gwa ụmụ nwanyị, ife a na-emekidata cashless policy, ke ka o si eme ka afịa gị na-aga, ọ na-aga ka o si agabu, ke kunu si eme ya?
1: Ihe cashless a pụtara ugbu a, o nye onye ọwụla nsogbu. Ka o si na-enye ndị na-eri eri isi ọwụwa, etu a ka ọ na-enyekwa ndị na-ere ere. Maka ndị n'ime anyị enweghị ebe a na-etinye ego ụlọakụ, ndị n'ime anyị nwekwaranụ. So ndị nke a na-enweghị ebe a na-etinye ego na ụlọakụ, o nyega hụ nsogbu. Ụdị nsogbu onye ha wụ na ndị na-abịa azụ azụ, ọtụtụ n'ime ha nwa enwekwa ụlọakụ a ga-asị mee transfer. Maka ihi nke ahụ, ha bịa ịzụ ahịa, nsogbu dị. Nke emeela many people agbala gaa n'ụlọ ha gaa duo agụwa na-agụ ha, n'ihi na ma ahụ etu ha ga-eji azụ ahịa n'ejighị ego n'aka.
0: Mama Ngozi, ka njụa gị, ahịa ego one ka mmadụ ya ego n'aka gị before ị kweta ka onye nwa mee transfer?
1: Onye zụọ ahịa $500, aga m emeri ya transfer, n'ihi na achọrọ m ire. Ndị mmadụ niile agbaala ọsọ kwuru this transfer and cashless. Ndị dị ahụ agbaala ọsọ. Many of us they are hungry in their house. Ama ahụ ejighị gị ime the ego.
0: Mama Ngozi, ka njụa gị, ame gị transfer, ị ya ekwe ka apụ ọ ya eme ka fa nọdụ ike ifugodi na ego gị abatago n'ụlọ akụ gị?
1: Mba, ihe m na-eme wụ na nna sị ha nye m akara nọmba fon ha nye m, meresị ha ahịa and transfer.
0: Ebe ngị nwa na-ego afịa ị na-ele, a na-ekwe ka unu mee transfer?
1: Ee, a na-ekwe ekwe.
0: A na-ekwe ka unu mee transfer?
1: Ee.
0: Ọ dịkwa mma. Nchọ ka ị gwa m nwaanyị otu a ife dịkịta ka eke isi ebie ọdụ, nchọ ka ị nyefe ọdụdụ.
1: Ụmụ nwaanyị ibe m, ọdụ m ga-adụ unu maka ihe a fụtara n'ugbu a akpọ cashless. Ọkwa na ihe a abịala ọda azụ ọlahụje, ọ bịala ọ ihe anyị ga na-eme until generation agwụ. Echekwa m na a ga-emetu ya emetu. Ọ kakwanye mma ugbu a ka anyị chọwa ka anyị jee mụọ gbaji gị mee dis transfer. Mụọ na fon anyị ka a ga-esi eme ya. Then na ndị nke a na-emekwa na bank, ije jụọ ka a ga-esi eme ya. Ndị bank a ha enye anyị ndụmọdụ ma anyị ga-eji na-eme dis transfer si na ụlọakụ nke gị na nke onye ọzọ. Ọ kwetu a ka a ga-eji na-ere ahịa, ọ kwetu a ka a ga-eji na-akwụ ụgwọ skuul. Ihe niile a na-eme ugbu a na Naịjirịa, iwu ahụ e nyere ha ọ nakwa ala ha azụ, ọ kwa n'ihi ihe ka ọ ga na-eje. So ọ kara anyị mma ugbu a ka anyị tinye anya mụọ ka anyị ga-esi eme mgbanwe ego a shida na ụlọakụ nke gị jewe na ka onye ọzọ, ka o nwee ike dịrị anyị mma.
0: Daalụ Mama Ngozi, achọ m ka ịgwa anyị, ebe a unu na-ele afịa, unu na-emekọ mmekọ ndị union ịgwa unu kunu ga-esi wee mee maka ife a na-eme cashless?
1: Ndewo nwanne m. Ebe anyị na-ere ahịa, nnukwu ndị na-achị ahịa n'ime ha ejeghị akwụkwọ, ejeghị skuul, amaghị aka nri ihe maọwụ aka ịkpa ha. Ahụ onye na-ewere anyị idea ihe gbasara ego a na-evugharị na-eme transfer ebe niile, o nweghị onye n'ime ha nwere idea.

0: nye na chefongo igwe
1: ọzọmma akwa ekike gị nụ abụrụ ya gbaa onwezigwana ihe dị iche n'etiti gị na ndị nze na ndị igwe
2: enụ ọ na-abụ ya ka iji nwayọ ekwu igbo na-asị na onye yiri nkịrịka akwa o yiri nkịrịka okwu
1: biko kedu ebe m ga-eje gote nwa ụdị ekike omenala na ụdị nke gị ya
2: ngwa gee ntị
3: eze pake ego traditional center ọ bụ anyị na-eme ka ndị chiri echichi dị ọkọ
2: eze pake ego traditional

0: oge nnọkọ ụmụaka bụ nke na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ ebe a nọ, Radio Sapiensia 95.3 FM Onitsha, mmasị gị olu gị. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Tọọ ntị n'ala ka anyị kọọrọ gị akụkọ ifo ugbu a. Ụmụaka zụrụ azụ, o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. Akụkọ m ga-akọrọ unu bụ akụkọ ihe nganga mere mbe. Akụkọ m ga-akọrọ unu bụ gịnị?
1: Ihe nganga mere mbe.
0: O ruru otu ụbọchị. Otu oge, ụganị bịara daa n'ala ụmụ anụmanụ. Ọ dịghị n'ubi nke ọ na-adị n'ọba. Ọtụtụ ụmụ anụmanụ anwụọla site n'oke agụụ na ihe isi ike. Ka nke a na-eme, ọtụtụ ụmụ anụmanụ malitere gawa obodo ọzọ maka ịchọta ihe oriri. A sị na ọ na-abụ alụba ọgụ okpiri ọbara onye ntị ike. Anụ ndị ahụ dịzi mma bụ ndị nwere nku. Ọ bụ ha na-enwe ike ifepụ gaa na mba maka ịkpa nri. Nke a mere mbe jiri kpebie na ya aghaghị ịma ihe ọ ga-eme banyere nke a, n'ihi na agụụ adịghị mma igbu onye ahụ dị mma. Otu ụbọchị, ka anụ ndị nwere nku na-efepụ maka njem ịkpa nri a, mbe kpebikwara na ya ga-ama ihe ya ga-eme maka iso ha gaa njem ahụ, n'agbanyeghị na ya enweghị nku, n'ihi na ọ bụ uche ka eji eme ihe niile. Ọ gara n'ama ịma ma o nwere onye ọ ga-emetụ n'obi kwe ka ya soro ha wee mee njem ahụ. Anụ mbụ pụtara bụ okpoko. Mgbe mbe rịọrọ ya enyemaka, ọ gwara ya na ike ahụhọ ya adịghị ya ma gawara ụwa ya. Nduru n'ugo mma pụtakwara ma jụwa isi ịkpọrọ mbe gaa ije a, n'ihi na ha gwara ya, ọ dịghị onye aka ose na-adị mma n'anya. Ha gwara mbe na onye ọbụla ya na ya bụ mbe mekọrọ ihe na-ebu anya mmiri n'anya. Kedụ onye a gwara na onye ọbụla ya na ibe mekọrọ ihe na-ebu anya mmiri n'anya? Mbe nwegidere ndidi ruo mgbe egbe abụọ pụtara. Mbe kwuru n'obi ya na onye emeghị anya ka ọ na-ahọ ara, ọ gaghị eri akụ ada nne ya. O bidoro iti mkpu dịka onye nọ n'oke ihe mgbu. Mgbe egbe abụọ ahụ fedatara maka ịzọpụta ya, ọ gwara ha na ya anọghị na nsogbu ọbụla, kama na ọ chọrọ iso ha mee njem ahụ, n'ihi na onye agụụ na-agụ na-eme aka ekpe. Ụmụ egbe jụsiri ike ma gwa mbe na o nweghị onye ọbụla ya na mbe mekọrọ ihe adịghị ahụsi anya. Ma ọ gwara ha na ya adịghịkwa otu ahụ, n'ihi na ya echegharịala. Ụmụ egbe buuru okwu mbe hunye na ntị ma chefuo na eke adịghị ahapụ agwa ya ma ọrị. Mgbe ha jụrụ mbe otu ha ga-esi kpọrọ ya jee ebe ọ bụ na o nweghị nku, mbe gwara ha na ya nwere alụ ga-eme ka o nwee isi. Ọ gara weta otu ogologo osisi ma gwa ụmụ egbe ka onye ọbụla n'ime ha tudo ya n'otu isi, ebe ya bụ mbe ga-adodo ya bụ osisi n'etiti. Mgbe ahụzi ka ha ga-eburu ya fega obodo ahụ nri dị. Alụ ahụ mbe tụtara tụrụ ụmụ egbe n'anya nke ukwuu, nke na ha kwenyere na ya n'egbughị oge ọbụla. Ka ha bụ mbe na-aga, ha zutere ọtụtụ ìgwè anụmanụ. Ụfọdụ nwere oke aṅụrị ma tokwa ụmụ egbe maka oke uche ha nwere, nakwa maka obiọma ha. Ka ha zutere ìgwè anụ ọzọ, bụ ndị tokwara amamihe ụmụ egbe a na alụ ọma ha jiri bute mbe. Ka nke a na-eme, obi adịghị mbe mma ma ncha, n'ihi na ọ bụ uche ya na alụ ya ka ụmụ egbe na-anara otito dịrị ya bụ mbe. O kpebiri n'obi ya na ndị ọzọ aghaghị ewere otito ya nye ụmụ egbe. O kwuru na ya aghaghị ime ka ha mata na oke anaghị eru ihe onye mụ anya. Ọ dịghị anya, ha zutere ìgwè anụ ndị ọzọ nọkwa na-ekwu otu ihe ahụ. Nke ka nke bụ na ha na-ekwu na o nweghị anụ ọzọ karịrị ụmụ egbe were nwee uche, n'ihi na anụ na-agbọ ụja na-ejere adaka ozi. Oke ọnụma na ntaji anya jidere mbe wee na-anyụ ya ịkpakwu. Nke ahụ mere o jiri kwuo na ya ga-agwa ha na ọ dịghị onye nwere ike ịkpụ ya n'ọnụ taa ihe ọzọ. nke a mere o jiri sahe ọnụ ka ọ gwa ụmụ anụ ndị ahụ nke bụ eziokwu nakwa na ọ bụ ya wetara aro ahụ ụmụ egbe na-anara otito ya. Ka nke a na-eme, mbe chefu na ọ bụ otu ọnụ ahụ ka ọ ga-eji kwuo nke a ji ndụ ya. Ozugbo ọ saghere ọnụ ya ka o kwuo okwu, o nwetara onwe ya ka o si n'elu kacha elu ahụ ebe ebu ya na-aga wee daba. Mgbe o rutere ala, nkụpịa ọ kụpịara onwe ya adịghị ọkụkọ. Okpokoro ya niile kụpịachara, nke na mgbe a gbara mbọ mezichaa ya, na apa ya apụghị ya n'ahụ ọzọ. Ọ bụ ya gosiri na nkụ ọnụ kpara na-adịghị anyacha ya anyacha. Ifochakpi! Ifochakpi! Ifochakpi! Ndị ezi ndụ n'ọdịnihu, o nwekwara ihe unu mụtara n'akụkọ ife a? Onye ga-agwa anyị ihe ọ mụtara?
2: Ihe mụtara n'akụkọ ife a bụ aghụghọ adịrọ mma.
0: Aghụghọ adịrọ mma. Kedụ onye na-aghọ aghụghọ n'akụkọ ife a?
1: Mbe!
0: Onye ọzọ?
3: Ihe mụtara n'akụkọ ife a bụ na anyaukwu adịrọ mma.
0: Anyaukwu adịrọ mma. Daalụ hinne.
2: Ihe mụtara n'akụkọ ife a bụ na mpako adịrọ mma.
0: Mpako adịrọ mma. Mmadụ ime nganga. Ewu, kedụ onye mere nganga n'akụkọ ife a?
1: Mbe!
0: Mbe!
2: Ihe mụtara n'akụkọ ife a bụ na enyemaka na-esi n'ebe atụghị anya abịa.
0: Daalụ hinne. Ihe a mụtakwara n'akụkọ ife a bụ na enyemaka na-esi n'ebe atụghị anya abịa. Oge olileanya mmadụ gwụrụ, oge ahụ ka enyemaka nwere ike isi n'ebe ọ na-atụbaghị anya were bịa.
4: Onye aghụghọ anaghị enwe nsọpụrụ n'ugwu n'ebe ụmụnne ya nọ.
0: Daalụ hinne. Onye aghụghọ anaghị enwe nsọpụrụ n'ugwu n'ebe ụmụnna ya nọ. Ndị ezi ndụ n'ọdịnihu, daalụ nụ hinne. Nke a gosiri n'oge anyị na-akọ akụkọ ife a na unu hụchasịrị ntị unu ike, tọọ ntị n'ala, wee sonye nke ọma oge a na-akọ ya ma mụtakwazie ihe. Kụọlụ n'onwe unu aka. Ugbu a, ndị ezi ndụ n'ọdịnihu ga-agwa anyị edemede maka ọjị, ụzọ na usoro esi awa ya.
2: Ndị be anyị, ndewo.
1: Ndewo.
2: Aha m bụ Eze Anichiemerie, igwe ọchị na nwata nke mbụ na The Intellectual Giant School, nke dị na nọmba 8 of Fomata Lane, Ihe Ọhụ Ọdaekpe, Ogbori Local Government Area, Anambra State. Nke ahụ onye isi ha bụ Oriakụ Mary Ann Ụba. Eji m ohere ọma ahụ nwere wee na-ekele ya na mgbọ niile nke ọ na-agwa n'ụlọ akwụkwọ a, iji hụ na ụmụ akwụkwọ ya bụ ndị maara ihe ekwe na-akụ na ndị a zụrụ nke ọma. Ka Chineke gọzibiga ya oke nke ukwuu.
1: Ise.
2: Ndị nze na ndị ichie mụ na ha n'ebe a ijikọpụtala ụlọ ihe ọjọọ ebubo.
5: Nze Ifenatuola Chidera. Ana m na klaasị nke ise n'ụlọ akwụkwọ The Intellectual Giant School, Ihe Ọdaekpe.
6: Ishiegwu Atushida. Ana m na klaasị nke anọ n'ụlọ akwụkwọ The Intellectual Giant School, Ihe Ọdaekpe.
7: Ishe Iloko Obiora. Ana m na klaasị nke ise n'ụlọ akwụkwọ The Intellectual Giant School, Ihe Ọdaekpe.
8: Nzize bụ Shidera. Ana m na klaasị nke anọ n'ụlọ akwụkwọ The Intellectual Giant School, Ihe Ọdaekpe.
9: Ishe Chidiko Kore. Ana m na klaasị nke anọ n'ụlọ akwụkwọ The Intellectual Giant School, Ihe Ọdaekpe.
10: Ishe Eze Anikiria. Ana m na klaasị nke ise n'ụlọ akwụkwọ The Intellectual Giant School, Ihe Ọdaekpe. Ndị be anyị, ndewo.
1: Ndewo.
2: Cha cha cha Igbo kwen.
1: Ya.
2: Rienu.
1: Ya.
2: Rọnu.
1: Ya.
2: Kwezenu.
1: Ise.
2: A sị na okenye jide ọjị n'aka kwacha akpịrị ndị mmụọ egewe ntị. Ihe m ji n'aka bụ ọjị. Ọ dị mkpụrụ okwu atọ mebere ọjị. Nke mbụ, ọ ọdịnala. Nke abụọ, dị jikọtara. Nke atọ, ị Igbo. Ihe nke a pụtara bụ ọdịnala jikọtara Igbo. Ọjị bụ mkpụrụ osisi nke osisi ọjị na-amị. Ndị Igbo hụrụ ọjị n'anya nke ukwuu. Ha na-akọ ọjị, na-ata ya, ma jiri ya na-eme mmemme. ndị Yoruba na-akọ ọjị ma ndị Hausa na-atọ ọjị ihe nne ma were ya mere nri. A nwere ụdị ọjị dị iche iche n'ala Igbo dịka ọjị Igbo, ọjị Gworo na ọjị Ngodo nke a na-akpọ ọjị Enwe. Ọjị na-agba karịa ibe abụọ, o nwere ike ịgba ibe atọ, anọ, ise, isii maọbụ karịa. Ọjị Gworo na-agba naanị ibe abụọ. Ọjị ọbụla na-agba ibe ka a na-akpọ ọjị Ogbi, anaghị ata ya ata. Ọjị bara ọtụtụ uru n'ala Igbo. Nke mbụ, a na-ata ya ata. Nke abụọ, eji ya ele ọbịa. Nke atọ, ndị ekpemekpe ọdịnala ji achụ àjà. Nke anọ, ọ na-abata n'ọtụtụ mmemme ndị Igbo dịka alụmdi na nwunye na ịgba ndụ. Nke ise, ndị okenye ji aga ọfọ ndụ dịka onye wetara ọjị wetara ndụ.
1: Ise,
2: ọ bịara igbu mgbu onwe ya.
1: Ise,
2: ihe dịkwara mma dịkwara ndị iro m.
1: Ise,
2: onye ọbụla si na akụma agaghị afọ ogbe nke ya agaghị afọ ncha ncha.
1: Ise,
2: o ji ntụkwuchi ụzọ anya ọha wee ya ya ekulila.
1: Ise,
2: ọtụtụ nwa ọkụkọ nwa ada nwa ọkụkọ nwa nwe nwa ọsọ.
1: Ise,
2: egwebele ugobele nke si ibe ya bena ya na egene
1: ya gosi ebe ọ ga ebe
2: ndị nze na ndị iche m ọkụ ihe m kwuru bụ eziokwu.
1: Kaba n'ihu
2: n'ala Igbo, ọjọ ọbụla gbara ibe wala ihe ọ na-egosi. Ọjọ ọbụla na-agba ya ibe ka a na-akpọ ọjọ Ogbi, anaghị ata ya ata. Ọjọ ọbụla gbara ibe abụọ ka a na-akpọ ọjọ Uru maọbụ ọjọ kwụrụ aka n'ụzọ. Ụfọdụ na-ata ya ata ebe ụfọdụ anaghị ata ya. Ọjọ gbara ibe atọ ka a na-akpọ ọjọ Nwanne na Nwanne. Ndị Igbo ụfọdụ na-akpọ ya ọjọ Ikenga. Ihe ọ na-egosi n'ihu nwaanyị dị ime bụ na ọ ga-amụ ejima. Ọjọ gbara ibe anọ na-egosi anya n'anọ, ụbọchị n'anọ dịka Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Ọjọ gbara ibe ise na-egosi ịhụnanya n'etiti ndị wara ya. Ọjọ gbara ibe isii, a na-ahapụrụ onye wetara ya ka ọ taa ya. Ọjọ gbara ibe asaa na-egosi nnukwu ihe aṅụrị. Ndị nza na ndị iche, ọkụ ihe kwuru bụ eziokwu. Ọjọ nwere nsọ dị iche iche n'ala Igbo. Nke mbụ, nwaanyị anaghị awa ọjị n'obodo. Nke abụọ, nwaanyị anaghị atụtụ ọjị dara n'ala. Nke atọ, mmadụ anaghị awa ọjị ebe ọmụrụ nwa dị ala. Ndị be anyị, ọgụ nke ọha m n'ọnụ. Ndewo.
1: Ndewo.
2: Ugbu a ka anyị waa n'ọjị dịka ndị Igbo. Chukwu onye kere ụwa, anyị na-arịọ ọjị a n'ogbe ka anyị bụ mmụta n'ibe n'ibe tata ogologo ndụ na arụ isi ike site na Kraịst bụ onye nwe anyị.
1: Ise,
2: Oo, ndị nze na ndị iche m, ọjị agbakwara ibe anọ. Ihe ọ na-egosi ibe anya n'anọ, ụbọchị n'anọ dịka Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Ihe ọ na-egosikwa bụ na tata anyị nọ n'ime ya bụ Eke. Ndị be anyị, ndewo.
1: Ndewo.
0: Daalụ n'ohi nne ndị ezi ndụ n'ọdịnihu ka ọlụ n'onwe ụnụ aka. Tupu anyị aga n'ihu, ka anyị yọrọtụ n'onwe obere nkwa ebe a.

0: Caramunde Sapienza ji kwe moro nende kawam.
1: Obi bụ anyị sanụrị maka ịka na-esonyere anyị na mmemme oge nnọkọ ụmụaka bụ nke na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Radio Sapiencia 95.3 FM Onitsha. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Anyị ga-eme gwa ngwa ngwa m ugbu a. Gwa ngwa ngwa ngwa m tuntum gem gem.
2: Ọsọ mgbada bụ n'ugwu onye da obi ite.
1: Ọsọ mgbada bụ n'ugwu onye da obi ite daalụghị nne. Gwa ngwa ngwa ngwa m arụ asaa ụkwa mere.
2: Ụkwa gara eme mịa n'ogbe, gaa ịda dagbuo mbe, gaa ịkpọri kpọri gbuo eke. Onye nri aji buru ya su ukwu n'ala, ọ ga ịmacha ya mmiri eburu nkata ya, ọ ga ịye ya ọkwa gbaa ụlọ, ọ ga ịta ya takwu eze.
1: Kọrị ya aka. Gwa ngwa ngwa m, gwa m ihe gị na ya nọ. Ụjọ a na-atụ gị, ma ụjọ anaghị atụ ya.
2: Egbe.
1: Kọrị ya aka. Gwa ngwa ngwa ngwa m ihe enweghị isi, ma ọ na-awa oke ala.
2: Ide mmiri.
1: Ide mmiri. Kọrị ya aka. Gwa ngwa ngwa ngwa m ọmụrụ kere ọhịa.
2: Ụkpaka.
1: Ụkpaka. Kọrị ya aka. Gwa ngwa ngwa ngwa m otu nri mmadụ ncha na-eri.
2: Ikuku.
1: Ikuku. Gwa ngwa ngwa ngwa m ewu ọcha a na-egburu ndị ọbịa.
3: Ụtara akpụ.
1: Ụtara akpụ. Kọrị ya aka. Gwa ngwa ngwa ngwa m akụ nwata na-agba ya anya mmiri.
2: Ụtaba.
1: Ụtaba. Gwa ngwa ngwa ngwa m ihe yi akwa na nwata gbara ọtọ na nka.
2: Achara.
1: Achara. Gwa ngwa ngwa ngwa m ụmụnne atọ, otu nwụrụ anwụ, otu na-ebe akwa, otu na-egwu ala.
2: Nsị nwụrụ ahụ. Aụrụ na-ebe akwa, mamịrị na-egwu ala.
1: Kọrị ya aka. Gwa ngwa ngwa ngwa m ugiri na-adịghị ada n'ukwu ugiri.
2: Nwanne anaghị anụ nwanne ya.
1: Nwanne anaghị anụ nwanne ya. Gwa ngwa ngwa ngwa m ihe anụrụ ka ọ dara, ma anụghị ka e gburu.
2: Ụkwa.
1: Daalụ. Gwa ngwa ngwa ngwa m ihe wuru ụlọ n'elu ma biri n'ala.
2: Ji.
1: Ji. Gwa ngwa ngwa ngwa m agbọghọtọrọ n'afọ laa n'afọ.
2: Ọka.
1: Gwa ngwa ngwa ngwa m akakpọ ntị ike.
2: Anyị ike.
1: Anyị ike. Daalụ n'ohi nne ndị ezi ndu n'ọdịnihu. Kọọlụ n'onwe na aka pụrụ iche. Ụmụntakịrị a ga-enye anyị uri egwu ugbu a.